0: simu tukro esi ashe eni enumunka shu se amani kel charcoal toothpaste insu niye yeti center fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu mi yusu nano pia na jua mikodano ema mesi ye fita confidence level kwa suo eti binama na mesi 32 nini negu suo
0: enkane nwa niya mame nmdibidi ye chuchu yeseno asaya bi

Yediani echre tema Michelle Camp gwechele mpotemu ho. Baba wa friend se Mariam Shaibu na busuani abre den ehwehwe no. Ninyina anse ni kunu Hamza Muhammad. Ochirimu a. Busumi etwa mu no amu. Ayo hum busumi de atoso di nun kunu enaja. Ofri fie se okwa adwuma. Nti ede atoso ekuta ansa busumi no. Ne de tosumi yenu ene je oba fi a chire no be hu se Mariama oni ho wa hwehwe Mariama ohunu Mariam Shaibu Sabri ukunu nani abre be bia obia Mariam esro bomodina bra na Hamza eni abre din o se Mariam Shaibu yi oyobi a ojeje oka dagbani kasa ene brofo nti uhu ababa wa bisa ne ni ese anu yetemiyeti na ohwe ni nyinyemu a timse wa yira bomotin se obeboa ama abusua asoate munka namba omusi yemfama muni 0550 574299 and a 0244 570550. We be a winning Mariam Shaibu bia. So I be pure wa, but wanting free. Na busia swantisan say, we free fear mani kunia bread and din oceano. Nansu unhuno. Franco Trading Enterprise. Say a ban of phones, and I beca ye hua. And one if we are safe na hong komo yedi or sui, yet a tone cray dear. Ehu behia so bia benya bi na opi bia to nso a bia ba akope na yaje ato mu se obi anto bi ho ye fro Franco Trading Enterprise na phones a opening na omo bi enye phones nkwanso na moton e bia na jabrantia na baba wa sisi opi TV bi atena kira hwe ana obi ho mpa sei nso afi na okuto bi a ko Franco benya Franco Trading won TV ni bi ye friend Franco TV papa eni da ho kama ebi anaja ope conditioner dia bo offices ana ofi be bia pese odi bibo sa so dem ana ya sabia wo mu bi yo 1.5 horsepower 2.0 horsepower and a 2.5 horsepower chest freezer and refrigerator yeti bi aba washing machine na ohia ebi ne si ho no onum eton microwave ebi ho blender ebi ho electric stove and a face CCTV camera na unye bia ebuwa pa CCTV no sanse enuana na nse ebuwa me yechiri nipa bonfo diye uduwa niye huna waire no timika se nyo onwa ni umu kamera na chene diya diye uye nina edem na Franco diya no enope ni timi echi video sama audio kahu omu diya nipe eneyesa sisi downloadu omu hapa na kutubi uona discount abe omu ni omu mtu onyina auto online na 40% discount na unya nti yuko Google Play Store ubenya Franco Trading app no ho. We tuma ko website nto www.francotrading.com. Obe ko ho no. Omne mum to no nyina ye de gu ho. Mwa kwa kwhwe bi. So opese okotu bi a free 0246 422338 and as 0555939311. Ya de ya ma me no anse free ya de. Enu nsu nti na Gbeve Herbal Center. Wanom di agbevetonic papa bi abase mebuana ema ekwa afichira na yawo ena ma chire na mugya aso awie omununu ma mugya rom nyandodo bi akoku ahini wo ama koku ise tuetua wotuo ni okwaja nan so a yese de bebe bi aye mugya ununu bi ebeboa wo mugya atawie wadru no na de di tuatiri ase kwa efre na agbevepiva

0: point. Isa Benin is there. Yangu is in the house with the TV. Isa Benin is watching. Inti Yangu is in the house with the TV. Inti Yasre. Mlangi ya mbiala ya di omaye. Na ya liya mbae ni mwazi. Na mbae biala. Ya uzi ya libezi. Chama kwa ya. Ya kwenye ya liya mwane mo. Kao. Cheye nyanyi. Mida basi.
1: Eti kwa kukaya na ote sewa. Uwe sefikasa. Sefinunze. Chui ene na musa. Enti wase. Sede mpenifona ye di. Na maburu nusu nye di. Na wamo nchense. Asemu shimuno. Ebu kwa kusi bebiye kwa kusi. Inti sefikasa die. Metipa. Metipa. Chese. Nyasa mketua.
2: Otepa.
1: Otipa.
2: Okay, ni otipa mba. Ya tuwa kasi ya doso haa ya domu 106.3 FM jira 104.5 affiliate yo hani ya dionu nsua beka hon. Ya diya deuro nwaani ya gusua ya bo. Na ya kuya ni dumu jajuma kuo. Peni mpao kasama wanumu. ADO1 Alaskan Nati. Ena diya tujase. Mwanya miya ya mwadumu na wadumu sikama mboto mwaye kufukufu wa mwa bia bia nyuma akesia akesia ni mwa musumu ya mwa mwa juma mudidi jak kume nkumani akesia no mwa mfa mtuma mwa fire service fuano sedi ya beya ombe buwa ma juma mwa no diye fejwa jishia hu bia huu ni mdiye no mwonsabe timia kebiye na bomo niyo manu hobayin nini na ane se danu wa date ma komiti 26 eni eja brani bia teso ada kwa dena bimu na nyasa mketua wii asie hakuwa hoibi ena chese sai wonum didi dwuma ho na eja koto mu nanso wonntumi gina wo manaso a ena wo yiri jana pampia ntumi antra nkoso ankwanko hya dan ho do e ka ho ne no no de atu dwase sai mpanimfo obegye ntete no mdo mo abo mo ho bibisai ba ye di omunim kwa mbefa so a wo mbekyre amampo okyna bi bibisa mpo ntumi nkoboja
3: kwa ebia sese abaina shebo abaina stati eyibi abain ntumi nini ba ehu bi hia se akwankwa dwuma kuo ni nkofo a omotete ben areas bi se no omun take interest in the affairs of the fire service because se omoye se fire service shee enfo mo ho a se bi oha mo ba ye be ba wo enso ebia na emre ni bi dwu no na awa nti no message se e na nka omuna yi chichi ya ufayasti bimbe omuna chika anase ya umichi mibi sasa na ade naka anase edia naase na ebia umichi makasu adia ekanya eji ekamu akai nchini yungu wa muna yungi mji because yebe ni yu enso ebia procurement ni ebia bayembe ye ni muinu ebia nana ama imenu ichi
2: odine kase ebe weye nono wase ajube ura anomono obesira wamo wamo mpe wamo wewe ni mdiye ewe jedu muho na fejuma efano kwa mwanti tibino mwa mwusu unu sa eni mdiye no na se bibi kura ya nine jebi ema na humene so bebia umba unu se dombe siyaswa repenfiam na umakwa kudumu no
3: yuwe saad sire se omu ufanko force security nena they should look beyond se oye security man pe omu ushe se nipa nube timi se omu usike omu timi afa separate fire warden onu nejuma ni se o she has that na ebe waba training of fire service so ama e training no sana o no mo a de beti ndi dia hazard bia ba no beti mi aso anu ntem se nya sana se bia o mu ni se sika no mefa se police fire warden na ni po mefa ntse security man no o mu man sa o mu fa no ko fire service
2: Alex Kinetti DO1 wa ye kasama fo de ma fire service adwuma kuo no nene ena hoti ye
1: na adwadefo ma wonu mo yards market ewo enkran na ne won ya de sredi eto aban nim so mo sere no ade betimi a anko won pepa bi e mo mo 31st market wo na omra medu mu dwane sei de wo mo akere so a ma kese dwade mu die kromo hu mo ho ano ekoso ekirim se ene sa me ya yeken atosode ahodo no mo ton mo mo kere se tudu ho e na jadumfo bi dum mo ba bi kakra so mo ntra ton ton atosode no e no mo tra ho no sei nyina no mo nyiri a wo mo do so nti ko mo nya ba bi mu tre kakra kabe bo asan se ni mo mo ton no ehia manfo manfo topa enti dabre ni ade a mo sra ban se mo mbi e wo 31st market wo
4: ye wo 31st market 31st ni ye wo ye yi ni amani ni na me kwada bre mu ni na Freelance Park ni e ba ho de se se a ye ye nya ba bi en ye ye ni amanu enti e ho kuma nya adua moko ntos enti ye de ye tu ye ba kwanu kwanu hu ni ye ba ye nu a neba no se aba ya ba enti adaruma papa na adaruma no oma ya baby ni ye share ni enti kakra kakra ni ye wo han enti ye pa aba no cho no nsho 31st maye 31st market onsho ho maye
5: onye den wo ho ma
4: an sie sie ho maye no o maye baby car no free kwanu so a obe park no yi niama ni ye di ye dwa ti se first ye di ye dwa ni no yi niama ni ye di ye dwa ti se first ye